Mapatke nung warda, kaya si Piso po di matabi. So po nung rababi siya sa. Eta po mabispiego patke, so lang sa dumomenta to na. So pusha, pusha de marit.